0: Kusile ndoda. Iyelo ndoda. Izolo bekule ndoda. Nakusasa kuzoba ile ndoda. Namhlanje kusile ndoda.
1: Ingithi drake lihamba kodwa thina sahambi lana. Abobani labantu. Basibazi laba. Bafunani laba. Bafuna siyolala. Walala wasala. Kumnandi lana. Shoo.
2: Ayy.

0: sorry buti yami na ngicela ukukhulumana nawe man.
1: Yebo lesa.
0: Iyazi kubengaya. Bengayazi ukuthi lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man. Ngicela ukuphumtswarelo man, please. Kodwa umuhle yena.